0: jojo ya ni mamo
1: misi ani jaba ha afi di ani jaba misi ekwan so jojo madie yi abaso o abaso live with nana romeo chinchin wa fidie no to 101.7 okay fm na feeling ni deep na feeling ni deep ha nana romeo otna se ya